Nakwan ko sa rochor si kagwa. Tutlati si kemalis lo kalu ko chan. Ispichan firulis kaba. Aman nakwan na din jere.